0: ntho tseo di etsang ha ona chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet ha ona chelet ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tsloko noko ha se yo mo mo tsika
1: DJ Bridash.